Raden Gatut Kaca sampun ngamah jumantara di Gegandawiyati milarian Abimanyu anu luntat di nagara.